0: Basi bali kibanzo turabara mujya bose bose ho mure ibaho kibanzo abekene mba cyane cyagadi mutu butembu na bose abakanza ruko mu kindi kintu kindi icyo aba buri kujya kindi cyaba abangata shahana abarenderwa kandi kabuhate amabula mukulu habulihano amabula wana habula mutumo icyo ni kwenene wa bakirwanzo kareke babambu basi bashakuru busisi bangahora cyoro cyumuye abanda babaragenda nabande banamusubaho n'inyumukira inyuma n'inyumu binyene inyumu muje n'inyumu atoyeramo atoyeramo nani yayo kanda gato tutu basi wasinje mu katukwama si ure ure uvyaho kandi uwa ndo wanganabya cyoro cyabya na ikisese yikirerengikanye baka abaka galirana ya nabakata sabasha kulu mu kiwucyushi nganabyo muri tahiga kumuhinda n'uyu cyake kandi bya cyandundi muntu wire twakubora ko beke byalaba na wabya wabere bya umana yetu wabere tukwama kusangwa cyareke barete kindi mba kintu kigomba kumbe tunumuwa ko bekala bo mu kihugu nebere ne tukikanda reka tubabwira ko byalaba mu cyoro cye ekibere 15 ko mushono wasinje bahurikiriri nyina shi abantu banene sibashye kiro keno kuko ni kiro cyabashakulu kiwo cyoshi busera butembo busera mu kivu yetu eno yendata ye nibo mu kiro keno siku 15 ayo bore mwese ushi ako bore mwaka tukasha tukasangira ekisese keno babi bakibuka ya ngatwangalwa tote okumwase obabaka alirana yabashakulu abakalwa nabo abakapura bendu byabo abaka donko omushakulu nyatabya na amani usi usi ambu kunya bariya mushakulu tomagara tuto mupura wakandukiwe tobera tutya kunde kanji kanji mudoka ya mushakulu ewa kuimiki nabana sibashalangira nabandi bakabya ngamumu nero sasibwa abata wote wenge bakaba tiba mu profite omo hari ibuzaifu wa wobo nyambo koko acyo na chebe cyareka bagira ikiro kibaka wambu kube kiro kicyo bikena siwe nero twete bero bebere tubashakulu nabakekulu n'icyo ndikero kikabi kisiku moya mwezi wa 10 le 1er octobre de chaque année nario kwasinja kundi akoshi bahikomo kumuhinda nuno nario tukandi watote abatabyaho tuna mureta sha kanya veke ero kama nono mote wala boyo mocho yu abya nyabute ndangonguma eka wayete ya maverekera abalwa na busi na bambesa na bashakulu itwikala hauma ero balwa na mubana hika bake na bambesa bona hika bake tukandi babwera mahitaji wabo ngoko ayo babuwa bate base kumene ibabya hauma na eto tukandi baborabyo ero ekikulukulu ekyabyamo tobe tukatakariwa tukakangana ya omusuko ngoko nyamuhanga akahetana omumulu wenga mwana ukalwa norenga mushakulu norenga mukekulu kunde omundu akasala hikomolore ngolo nyamuhanga inyabiri mute yakubero benene akatamba naye akaseba naye akalia naye akaosera naye akamutegaya kubyoshi nario Uba na ira haka akaseka kekeri wambu mulangire mungu wakahetana wakahetana romusha kulu mtasoma chumu Biblia eya Wafalme wa pili sura yake ya pili ilisuka umulondo wa 23 baka 24 wako mungu wakahetana alangire yuka yuka wala romusha kulu oyuka muko wala kwala chitia chitia hatiki ya hadisi mwenyewe ya reyete nyumbo wana nyeneshi shimo chere sumosho biblia lakini nyeneshi aba kasumosho biblia mama ave menya omononoka kata kiribu hatiki omononoka wate avaluana haumano mwisha kulu nyeka ulomo Elisha bayo mwanzaranguma baka yano mwanzaranguma Nalumusha kulu ama ya matrika huwa reka watu mbeno nabu wakandi musicha mbeno wakandi wa mbeno sokulu yoyo wama indania hii. Niliku huwa kamu sabire lihano musokulu kaluwa hikuwe. Iku huwa kamu sekere raia. Waka wambu yotate chisha kulu icho luha lichi yotata ee. Ichiwe yoro chichene waka habu kuchikwe. Eko chikata tapika metra ambe. Eko heme soche kwa uko sushire.
1: Mburi wari ya mala taluli hii ni mwalo halalo
0: acho. Nairu nyamuhanga mwalu nyaheta na kusebusebu. Kanina babu uomwacho yo sibaba lona woshi bayo lona 12 lakini ababu uomwacho yo bayo lona 3 lakini lona 3 bano mubareka mungu nyaheta na mada shewat nga nyeraba ndi aba kondi mwadita uomwacho yu ama lunya tuma Esho nyama shema lukuri ya mwishabe nyama shema ukali shiviri.
1: Shidubu.
0: Baka ulo shumu dubu. Manake serenga soro.
1: Serenga boha.
0: Serenga boha. Na ilo shema lusha raro waba na 12 ya abo. Okuiparia. Bama hola. Mwini yomu nubu hile. Bendibo mwilisha ni muloi. Lakini. Iye. Yuwe kisaya. Na ya kahetrana. Ne nyamu hanga. Ichi kwa wachete. Waluwana. Wamabi yuka enomo chisendo. Echa wanduwa tuwene. Na eriluolo erika enomo chisendo echo. Ata kuhishi nibyo sula na kulo. Ukendi kwa kulo.
1: Kulo na umana.
0: Iwa levya. Ngukata manda wanduwa susire vati. Wamabi levya. Waweta mamo chisendo. Echa wanduwa tuwene. Segera. Au wababe sungu omunduka uka lono mwusha kulu. Oho ure. Mwuku ungevute. Ta. Oyuka wana yoyu. Oyuka wana na yoyu. Unamuli shekano mwuluwelu ukwe. Au unashinga mabe wala kubese wabinga hikwe. Lero mungu. Akalu ya roko banduwa wako kutsevu. Nere banduwa wako. Abonye mungu kalu wala kwa ba, silawa shakulu basa. Maake tonga wira tutre, siku kuu ya lava wa, siku 15 mwezi wa 6, yangabere ni siku kuu, ewe wushaba kala wa, mufano wale nga, everema, aba shakulu, aba jane, aba yatima, naba nga bakimbizi, naba nga bafungwa, Naba ni kama koni ye. Maake tuwe tute ya vya siku kuu ya vushiyabo a general. Nero mungu. Akala wa mabandu wabo pasipo kushuwa. Eribu erio omusha kulonga nabwa teka ku. Mfano. Tate wendu kwa mfano. Ama wate. Na imumbia katombi na ingata yaba no muku lukulu. Ngata yaba nore nga mede ya mede la vili. Aba leko murango ibo lwabo afana huwezi wenda kule juko mzee
1: ndiyo
0: nyamuhanga pale pale kalu nyahetana simu asiyomusha kulo yonga liende bo kijo cha yaka bwana mukuru mungu tukashiruka urute muru rasunga nyamuhanga yeno nyamuhanga akalaba abo bandu abo akaikangana ya mubo omuberema omubashakulu omuba kuirua omoshunguwi Omu wali nga wakimbizi ya haba. Omu wali nga wafungwa. Yesa akaka wate. Ate watu wakashi waka wambu. Tulikuonaka wapi. Mulikatala kunikaribisha. Nilikuwa na njaa hamukunipa chakula. Na ya banduto mahula hano. Akategori kano. Kakategori oko tuanga. Samareri tubu usitu warudi. Tuanga ya ratote. Wanganuka wote wesulu wabia cherema. Wesulu wabia mshakulu. Lakini omonja suwa shingu wakua ngana cherema. Haya maserame toka mapichipichi behe. Wakani shira, cheseda. Na wabia tuwa ya rana umu kategori ya kona.